0: zokumbulia na kaimba ngasina bakaleta wano chintu chanyendo kola mukaimba kano zokumbulira wufa ye fulumanga bwenchulira wano wufa fulumanga bwenchulira gwe zokungambe nawe zokungambe wufa fulumanga bwempulira wano wange
1: Kiki Super DJ.
0: Tuwali mkana ngogambo oja.
1: Kikojawe masaka.
0: Nesabu.
1: Chari shikia mganda
0: wa. Kili ya wala chenji liwo.
1: Anti mateka.
0: Alari sadi.
1: Chadi katulo chazani.
0: Nesabu.
1: Hakati Super DJ.
0: Aha.
1: Nenga chechi gani.
0: Tuwali mkana ngebaga machiru wale katulo chazanga.
1: Mwana guwa ansime nyumba yangi wajipa.
0: Ngola biyate mganda wange.
1: Bayi sime chituli wansime hawa biveru wale wana Uganda eno.
0: Banange.
1: Eh, ndimi no matakayo. Mbukwe ya gala, nenga chechiri wa supabiji.
0: Njewali mugana, ngoli wano masaka wano?
1: Ndi wano masaka wa udu pulaga wa.
0: Nsadi, nga wa ya gade banange.
1: Nene ya gade nga banzi vya tata.
0: Hewa, hemu na hemu. Baby Joe, baga mba akukulate akuwe kubo. Akuloga.
1: Muna ya akuloga ya kuwe kubo muna ya.
0: Sobe chiri munange nenga ngo la biye na chobu nai
1: mbe mawantu veru vare kakati aso kremba kuwana unga wa sapi
0: nesebo
1: walio ste mganyipani kawome veru vare walio wamale veru vare
0: ncho
1: nebo ikanoti veru vare
0: nesebo
1: kade sadi katulo chazanga kwa bije nkwa gara nyo
0: nange buwenche mgana angibambi ngo la biyate anai nababi Eh, manye da wali wabantu wabakoli mangeda mbu waka wakola ji waka forumbe njale kusonjole nangeda abantu bakoli manga obaka ntwa kubacha akakoze sabantu bakati abana bakati babimanye ebyo mbu waka forumbe njale kusonjole kati obalu wachite ya sosanga teba sosanga lumbe nja Tibaso sanga anjala Waka fenjale orumbe kusonjole Anna Owange
2: Kalongo Kale furumba
0: Njuku nju
2: Yake njoke letu se mkumi na tano
0: Furumba etia ngambanti ufa Antia ribu eti
2: Kale baba Ogenze no kubile dumari embaga nesutamu
0: No suka mwao
2: Nesutamu
0: Alari
2: Injumida
0: Hey
2: Kubie,
0: sinia,

0: atada bakuyita mu yekka gwe neetaaga ku simu oba tonna bakuyita mu baaba gireke twagikwasa jamu abatana bakuyita mu bokka bokka hello owange wangi baba okujja kukumirako
1: ono omukazi omukikwano gwa seriyoji ngaandika kuba nsiri mu gomba
0: ensebo
1: ngatukubye nyo endongo jaja
0: weewaawo ddala erina okufuluma nju ku nju baaba
1: wano egomba efuluma nju ku nju
0: ddala
1: kaakati zine suwani kigere kya mvuuza ddawa
0: wangi
1: zine suwani zebaika kigere kya mvubu
0: andooza okulya ndooza abantu bakendeeza atugambe ki
1: nako mazirabanga mu bajjajja ffedda
0: kati gw'oliira ku kisebo
1: ndiyako zino ezaffe eza bulijjo naye kigere kya nvubu ndudde kiraba nginoonyezawo neekyabuze
0: eyo yabeeranga yassemaka
1: era raga tesobola ogigula nga ebyo ssemaka nga gwajirirako wekka
0: obuzibu oyinza ogigula n'ensemaka ebyokulya ne bibula ebigenda ku suwaani eyo ekigere kya nvubu ebikopo byo byakomyewo waliwo abagezaako okubikomyawo naye maama banywera mukyayi mukalu biri mukabada biri omwo n'esowaani gye ziri baziina naye munanga oliireko ki gye ziri ziri mumakabada ebyokulya byakendeera
1: kasoke mbakoneko abajiriko
0: kakado
1: ngaali kunyiya mugomba
0: nkyo
1: kaye ngaali kunyamima mugomba tone matongo sekyanze matongo salongo ku kigavu
0: nkyo
1: tuna ngaali mulusaana setali mulusaana sigadde omukave muziku wandu gwa sendeze kakuba nsiri mugomba
0: nkale muganange obale kuwuliriza omuntu wa bulijjo radio omanyi abaana b'ennaku zino tebati omanyi edda edda wabeerangawo esuwaani nga mugimanyi nti esuwaani ezo za muzeeyi taata wammwe emu bweba eyatisa endala weeri naye abaana b'ennaku zino tebati osanga gwana guli awo guli ku suwaani ya kitaawaagwo gugiriirako wange
2: omusajja
0: wangi
2: naye ngaogamba otya
0: nze mwendi ogamba otya
2: ndabira kuki
0: munnange ensanyusa okulaba
2: owendongo yakajambi yatematema
0: kyumita
2: banga
0: ki obudde buwanvu
2: naye nga manya neddoboozi
0: nkyo
2: bampita kubanda jumongo
0: nkyo
2: abangi gwe bamanyi nga sikyunga jemuti munalya ntonde
0: nfudde kabaka mwanga sekiwunga
2: mukama wange
0: waddawa
2: nange wedda nebuuza
0: kamalena kujjako lediyo ya dokita wange
2: naye gwomusajja yasiba erediyo kasibe newunye kintu kimu
0: kati oliwa oli mugundi wali mukiyinda oliwa
2: ndiwano nno kyotera
0: wadda kyotera sekiwunga
2: ndi kyotera wano kabira
0: ati eyo okolayo ki wagenda ku kyeyo ssebo
2: ndi eno kati nze sikyanoonya muwogo nnoonya muceere
0: wava mu bintu byakunoonya muwogo kati onoonya muceere
2: nnoonya muceere nze sinoonya muwogo
0: eyo bagulimayo
2: ddala
0: wadda mu bintu byakulima muceere
2: kugambye nze nnoonya muceere bano webagambira mu nze nnoonya muwogo
0: mbu munange nnoonya kawogo
2: anze sikyanoonya kawogo nze kagwe
0: onoonya muceere
2: muwogo omufunanga akaawo
0: kogwe kosale kononye omuceere
2: oseka nnoonya omuceere
0: oba gulimu amayinja awo ogulonde
2: engeri abaana gyenkyali n'abatonga tebanafuna malibu
0: bagira bawuuta ogwo
2: nangira bali omuceere ate gunaabalema naye nze mbuuza omwana waffe ono omuwanvu ono waawa n'ejindi akyabeerayo
0: aliwa
2: namba ddaniyo
0: akubuzeewo
2: ebisanga ni akyali oba yalokoka
0: agirya naye era asooka kwesibira mu nyumba bamuleetera ya derivale tayagala kwetuukira
2: kati alabika ali ludda lulamba kati tobolaye kweka mu nju
0: njagala namususpendi nga ave mu kibiina kyaffe kati agirira mu nju derivale tatuuka anna
2: nero kyetumuwere ebyala kyamaani w'abagirya
0: nani kyamaani
2: ye
0: nga tosobola kwetuukira ku bukyamba ofuuka kyamaani I know you are the name.
2: I'm going to go to the hospital.
0: Wanji
2: tubula nyene banga
0: seji uunga
2: sebo wangi
0: hirade
2: hirade sebo
0: mtu sinzaachi
2: munange ndavira kuchi musana mwerere
0: bandati
2: na ye wapengupe weto nyamwana
0: kwazi yoni mwishere
2: mpafuno mpende wanatonye senkuba
0: mwemuli chitundu chimu Uganda muno
2: Uganda wanunze ne unyizo mkaja simu China simu Irani Umusajia wa hagoromola aliwa na tonye se mkuba
0: katika ambuze
2: sebu
0: ne mkuba ye na ye jira humeri o ye kuretia
2: mkuba ye
0: mkagoromola ako
2: mkuba muri ya o mulama genkuba tonye nge uwe wa yude
0: iyi
2: nga neri toti uwe mili
0: e uwe
2: nge wa mwefufwe fumu uka
0: iyi
2: nga
0: katika kati saji uunga
2: Tata.
0: Ogambye nkube wa mwetonya kati wewe tonya wa muntu nga mwe linda ko kati wetonye uwe mwamazi mugajja uwe
2: muina gano na uwe na yembe nga gwo muntu kiride mu mpora
0: azwa no tonye sake uwo
2: ate wo mwagala toge na mu baba ogenda mukama ate wo mwagala nayo gera mu gedi akama
0: abantu sibamanyanti wagenze yo ne mwogera
2: Aungwaga denyo gendo mugamba.
0: Aha.
2: Wange sio waka goromolo.
0: Njo.
2: Uchimanyi vinda useko.
0: Chichi.
2: Nakuhuza chichisibu.
0: Uhum.
2: Janti. Bita buze ntivitia.
0: Uhum.
2: Kiwangu uchimanyi. Mfufu mfuki de mfufu neye ndia elimu msenyo.
0: Kajolonga ya kuyambatia.
2: Nandambi daga ne chikolo nzindi lina.
0: Kajolomu obako uchomu wayo oba chikola wa Seruganda.
2: Senta hagala nusu chikumi
0: iii
2: toka titi
0: sirenji si chikumi
2: na ye kwa achi sabo vera muna mukisa
0: he
2: sisi omu
0: halikambu uze
2: esebo
0: nga bomalo chimu mwogeno tu kekange nkube itaandise
2: mwogenda mwembi
0: iii
2: mwogenda mwembi na kuke uo
0: aha
2: na soka gamba Toko gambi kumamu wabana huu ya tukampe Aina mchikopo chobu ujao
0: Nchichicho, nchibwe chidi
2: Gambi mutela uka tukeze mutela uo chidi
0: Aha
2: Ujika tata ya tulanga kumami ya kuhi
0: Eee
2: Mujimua
0: Aha
2: iyo.
0: Aha
2: Ti oingira mnyumba laki ojewa nangu laki nakatebeko
0: Aha
2: Wakati lali wakenza kusomero
0: Aha
2: Iwa muzi nsede chidi kuchitoka hao
0: Njo
2: Alikichopo chobu ujao uta Oyingira munjo gero furu maboto kunonda katebe.
0: Nge nkuba chekola.
2: Nge kire chikuterye lenyira musana.
0: Katolo badda yonge ekomao.
2: Kugambi mala mugamba mukama wangi.
0: Tulekerao.
2: Akayumba kango chimanyi amazuga ndikatwala.
0: Kati nkuba etonya butonyawo kunyumba ne mulujja tegenda munimiro.
2: Kugambi awako meki banja kio.
0: Kati tugezenga ngabwe ndiye Masaka.
2: Esebo.
0: Kati bwemba nina ne kibanja nga kiri lyantonde.
2: Mm.
0: Na yeto nyayo.
2: Ubonja twala yo mutwale nno. Yaga bawano wori.
0: Saji unga. Tumira abantu ove wano.
2: Kakati.
0: Ezebo.
2: Kambuzeko mwana mwala bamdasa kila jawe jaki nilizi.
0: Njo.
2: Mbuzeko mama juka alika kunyu wano. Kuliko Mr. Flanka. Kuliko banali andonde bonna banange. Nekati nabuzani. Bonna.
0: Obuzani ole kani.
2: Dekani wetu wazirunda banali andonde bonna.
0: Hey.
2: Itu wata andikireri government netu sura
0: iiii wang sisi jaja bayo sister bayo
2: sister no jari
0: banang
2: jari
0: miyake mika
2: menga basumideko wana venachita jabo na
0: we wow
2: wanachikisi rusozi mwenzari wa wanakari ilo wanachinuka bona bona bana isi njiro ba ni bona ukwekamba sija kubalekale bana koti ya manyeri nyase chunga James amanyiki dwanga komanda Jimongo
0: ezebo
2: umpaja tachano nyaka huko ngakati anonya mchere
0: bila
2: mba gamba ti muulilize salongo wakajambia temate mawedi obudu nene
0: we wow
2: mpaja doktor ya tusikila radio
0: vana kubigambo vana sanja bai ino busungu
2: salongo kankwelekele zenenda viro mwami yo
0: nkale nkale zebo
2: watakenda mchachi na gama ndikati gunsize gunsingi didala
0: akula atia
2: didala ya ndi guwa mchalo
0: ee hey, bajaja wakulabi kinde nchie chalo chewa wakena mtu ulira mumiti inji
2: bajaja wakinda kawa nena mkundi kwe kete
0: kende ni wana guno bajaja wakulabi kinde nchikande kone manya wakena kutuwa mumiti inji ya kuko badaniyo kuchalo Sama ogusajia gukuchika kwa ogusangao. Ebanga Danieli ya mazenga tagenda manya. Ogusajia kusolo kufayoni. Niguba kuchi kumuwa hili zao. Hatumali dabachala kuchalo. Katichokeche unyi sachi ya mani chitawe wacho.
3: Sama nanga.
0: Wabati uliki kachitia. Ngaba kuwabi de mukachiko. Nibajani bakuwabi de mukachiko. Nga chitao ye chairman haja nkwa kuwabide wa chitao chitao na kubisa meeting nga ye gweda niyo nga tatao ye chairman sebo mutabani watu mali dabachala kuchalo chokanga na uwa chimanyi mutabani uwa tabela kuchalo abela Masaka kakani webu zaba ne kakikuyongu tani kilewa mbagame mumvile kumutabani ya jadieno naba banna kari na chino chigambi mbubajajia bacho bachila vikidete niyo wagobwa kucha azuju kiziza azuju twari mplai male olunaku olu banna angi sima ina kumanyo ubafaza ya nyoma nyomi yetu wali na mplaima yoni sinie soka oba faza ya nyoma oba ya ntunuli ya wati na gendo kulabo na gambo mwanono azanyila mbibi mwanono azanyila mbibi mnange kwa wanga yone miso uloku satu akati olunako uloku satu nga utupela yone misa nga tuke la mumise ntuke na kuchachi netu saba netuda netufewe sawa zabidanga musawa anga sawa bili chitundu wao kusatu misa angewede nga tuda kusomero kakati olwokuna wabidanga lwa kweju sawa liena mabale ena mabale wali ena mabale ntegeza walienda gwe awo wali wa sekendure iwe nasoka usini esoka neyoku vili nimala nempitamu nyongira yokundalao kakati ingandi musini yesoke na mabale wali olunako olu kuna wali wako ejusa ilanga buwela omunango omuntu waliko moyo
3: naliko moyo bandage
0: sola banti ya bantu bogira moyo
3: nabade naliko moyo naliko moyo
0: kakati munange ngolu na kuru kuna akaungezi kabelanga ka kwejusa munange mukwejusa nga nange ngenda Nende wa father. Nange ngende ne juice sagala kusubwa kulya kagati oluna ko lwe Sunday. Mnange. Tuke wa father. Ah. Ampo mukisa. Arani kanyanjula mnange bibibya. Erange wembijukira. Nali netaga kuba ampi kubanga ndoza ne faza ki avanse kera naga malaba nono mwana ebyo bibi ah hadi ngendo kwejuse wa faza simanya ba mwali aba abakatulichi abakatulichi abali abali kuno simanya wali wa juice zako gwe angende wa faza mfuka mira faza ngampo mukisa anthani kanombo je bibi kadi Twalidu wakafaju kila mublai malesini yesoka. Edaluli kufe. Katimuza itiwe chingoyo. Mushibanja checho wagulweli. Wabiranga ye mifenense. Bifenenga bigitirivu. Mubifene bia muza itiwe chinga. Mushibanja che wagulwe chisemba yo. Ngakwali ye mitige bifenense. Nemi yembe nga miitirivu. Katinge mi nga fene ya baze nga tia tenso kwengira na yenga nzo mu kuba kulembera mu ne bachaliba ngenga basatu ne tuva kusomero ne tulega mu kibanja cha muzeyi ne tugenda mu kibanja cha muzeyi ne tuwanule nkota za fene ne tuzikweka ne tuwanule nkota za mu kibanja cha muzeyi nga tuvudde kusomero Netuzi kweka. Netuda kusumili. Nezengela netude ntuzidia. Nenga buwe nkuma we waka. Buwe ntuke waka ntuka ngamba muzei, muzei ne mama. Bananga babi chibakola fene. Katinga ne mukade wali uwabelao natu gamba. Bane mugene mukebele koku fenoyo. Mujia mule kagile bantuba mube. Mugira mukebele nga yomu na boba mulimua yenge denga. Nga mugira umbati mwagala muli anga mutunda. Nenga boya mukayo gochimanyi wazene bachalibo emisana mukadde kala nchao ne mubi wanula ne mbi kweka kati bodde akaungeze waka ngo tukole opo musange waka otuko gama mama banange simanya babi kibatu wagaza mu lusuku eyo bifene byo nabyo na ne byabadde mu ebito babibye kumbe mwe mwaze misana ne mbi kweka kati mukadde ngaga banaye oba babi omuntu anaba kolera chi Kumbe fetuwa wikuese misana Kati Tula tuliao Muzei akaungezi ye ya belanga nyomu mbuzize Kati ne muzei muba mchali yao Nga mwongira kuba biba fenenga Ne muzei ya janga gamba hey, Ha chichi Mbwa babi fene chiba mkore yo wagulu Kati ya olutera kwa muzei Ngo soko mbuza ako wasibie tata atajendi Babi chiba kola fene wagulu hey. Ababi chiba kula fene wa gulweyo Choka kumbe kweke njini Mufunze wabye fene wa mwe Nomu kweka anga tanda yengira Kati Nkujira ngende wa fazo kwe jusa Echo Echindu che mkugamba Nga tuwa kamala chiko la wiki nge wede Kati okwe jusa kwa wiki eno Luwa hakuna kwe jusa Ngende wa faza Luwa hakuna kaungezi kwe jusa Ah mbozi yange msoke mjue vibe. Msoke mwe mbozi yange vibe. Netaka yao. Netaka. Njaka umuntu mpulia umuntu wa soka womesemu. Koja. Chumite mbozi. Msoke mpe kufibe mbozi yange saka regide wetu. E msoke mwa. Njite na mbozi kubanga. E li yao niba. Kupanga iteka mbozi. Embozi yange msoke mjue vibe. Njaka abantu ngaba bili basatu. E womese mbozi. Gamba koja. Chumite mbozi. Owange.
2: Koja. Chumite mbozi.
0: Womese dobozi. Kakana.
2: Koja. Chumite mbozi.
0: Shide mugumu.
2: Koja.
0: Wanji.
2: Chumite mbozi.
0: Uwe vale tata. Sema mchibi Swa imani mchibi Ina kejeti gonze mno uli adali dobo zili ya chichara. Hili, budi kasuja kakuru. Owangi.
4: Kojia.
0: Gonda, dobo zili gonde.
4: Kojia.
0: Wanji.
4: Ina minya kisa gande. Ina tombaji.
0: Choka, choka bana kwe bali baulira bachitawe. Bachitawe bali ku radio. Owangi.
4: Kojja.
0: Yonge rogonde.
4: Kojja.
0: Wanji.
4: Mike mazi.
0: Kwe bale.
4: Ata wa kule shia na boni kainje.
0: Banange. Gwase mayonju mitembozi. Owange. Gonze dobozi gundi gwe tugira mbozi yange.
4: Owange.
0: Yonge dogonde.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Ogamba kya.
0: Jendi oli otya.
4: Wapuli.
0: Ani ono.
4: Ogamba kya. Ogamba kya. Ogamba kya. Ogamba kya.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: Kota.
0: Wanji.
4: Njumitembozi.
2: Unafande kariranga.
0: Eva nangi. Kagari unange munange kanchumi tembo zinga bwe mugambye naye kagadi awo nagenda ngane bachali bange ne tugenda mu lusukulu wa muzeyi wagulu eyo ne tuwanula enjawu muite fene ne tumukweka ne tumulinda lwayengera kati okwejjusa ku ssomero lwalenga lwakuna nga bwe nkugambye okwejjusa nga kwa lwakuna kati faza nsekerera atya okwejjusa kutuuka lwakuna omunayi twatulanga mu kyaki nga tulinda faza nga alina akasenge gyatudde mu kyaki nga atudde sayidi wali nga ffe tuli eno tolina kuwulira bibi byoli oli byali mu kugira bamusonyiwe kali munange yaliyo ng'avaayo nga nzaddayo nga ŋŋenda nfukamira mu maaso ga faaza faaza nga mpa omukisa faaza nga ŋŋamba nga ntandika simanyi oba nze yali mujega natandika nakiri ekyaffene ekyaffene wa muzeeyi faza nga ngamba tandika faza mpulira obani omutima kungamba kireke naye ate ne faza yansekerera kanki bagambe simanyi kikyekya ku byonna simanyi kikyekyasesa faza oba muli mutima yagamba onoomwana omwana ze kati kano nako kabi sino si kibi ndowooza tandika faaza kati awo tuli sirias tuli mukwejjusa faaza wangi nabbye ffene wa muzeeyi nagenda n'emikwano gyange ne tumuwanula ne ŋŋamba taata nti ababbi baamubbye faaza yasekerera nze kati muli mukiba nesigaaŋŋamba kati kyekisesezza faaza kyekibi gye nagenda nakyeki faaza nabbye ffene wa muzeeyi nagena ne mikwanja ngine tumwanula tata ne mugamba nti ababi be bamubbi Kadifaza ngambuza fene wa mzee yani owa tata owa tata faza yaseka kubanga yali amanyi muzeyi muzeyi amumanyi aleranga mmanyi nti ndi mutabani wani wa mzee tibe chinga faza yantunuli yaseka kadi aye muzee muli naswala muli mutima nawulira nswadde nebuza wachi faza nsekerera faza wachi nsekerera na ye kibonerezo jibapa mugana wange simanyi oba ekibi kyali kinene oba kitono ngabo omanyi eddalu eddalu lyabaana nga twaliwa akava mu P7 tuli mu sini esooka taamu wanu faza yansekerera mutima esigala nebuuza kibi kitono mbadde siina kyogera kabi katono oba kinene nnyo kiri fane ndoza faza nga hebuuza kati ate wobbira fene wa muzeeyi kati mbufunze obanga abbye fene wammwe kubanga mwaba mulya kubanga ne bwe twabeeranga ewaka nga muzeeyi abagamba mugende mukebere mu fene muyinza okufunayo awo ekyokulya kati mbufunze twalinga naliga abbye fene owange oba faza kye kyamusesa faza n'alyoka bakiyita batya kukwanga oba nkalaga Nadi okankalaga. Ogena kusoma sapule. Eminundi makumi abiri. Ebi kola bia sapule. Eminundi makumi abiri. Oba. Simanyiba na abalala abali bazo kwejusa. Bo balo ozachi. Kubanga bo. Bage na angawali. Wabafayo kwejusa. Nagena nasoba. Enogena kulabe dachika. Bili afunumye chacha agenzi. Nendo sabuli omuyebu za. Naziza guachi. Buli omu yali yebuuza onazizza gwaki nga buli amaliriza abantu bejjusa bwe basaba bwe bafuluma bwe basaba naye nze nga simala ebikolwa bya sapule 20 kyokka nga zeeyo yokka ne bangamba kitaffe ali muggulu ebikolwa bya sapule 20 waliwo ekirala ekyali kisemba ekikomekkereza aha Faza nangatilake chisinde chaka ungezi. Banange. Banange. Au, gwe mrundi ogwaso kukulaba faza nga ansekelela. Nga genzo kwejusa. Obo kusekelela mtu wa genzo kwejusa. Obo ejibija. Obo ejibija. Ndoza faza ya gamba ni abana bano. Omwana ono banange. Naye nagamba kankuve kandyokenzi kuve genda osome kitaffe ali muggulu ebikolwa bya sapule 20 ogatteko n'ekisinde kyakawungeezi bagenange wafaza ne bejjusa obafuluma obejjusa obafuluma naye nga buli omundooza nga yeebuuza ono yazizza gwaki atafuluma mugana wange nasoma ebikolwa bya sapule Nasome bikolwa bya sapule. Ekyo nga kiwedde. Nenzikirira mu kisinde kya kawungeezi jajja mwami. Yankalaga. Yankalaga muganda wa. Bankalaga. Bankalaga. Wakati checha sasa ne kati ngoje ko chidi choku ngamba nsome bikula bya sapule 20 ne nebu za checha sasa faza anna owange anna
2: ari faza no yaka munyomye
0: ya yalaba munyomye
2: eh omushiga mwagengege Ale goveri oveyo ya.
0: Eh.
2: Nayo juma soga faza.
0: Eh.
2: Naye msonya de naye fene wa mzee.
0: Nabi.
2: Baye bagamba mwa kwana banga alinga mukazi saba atola ko butozi.
0: Eh abantu de ko kubya kitawe.
2: Ali watola ko fene wa mwa.
0: Andi nze nsobije nakwana nagenda nabalala.
2: Kali gwe abantu alandi.
0: Eh andi we wali obuzibu ndoza kwe kunkaliga.
5: Mire mari yirundi abiri.
0: Muri.
5: Ayo ya. Bari bari natano kwa munyoma nyoo.
0: Wanji.
5: Okuweleza bulungi.
0: Okuliza mjoni.
5: Eh? Elinya.
0: Ezebu.
5: Yondi bwa ni wampere.
0: Echagalanyi.
5: Chagala kati nafungizwa munyoto wakanda maso wango moya lingi.
0: Guarda qui, guardi.
5: Tu hai fatto lì con Yak.
0: Si dico io in disegno. Yoni.
5: Ah, niente.
0: Ah, uova le culi di sa. E vuole da cassato tu con il cuminemo. Na ye, e jo nongo chifuddeko echa faza lwachi yaseka nebuza nokwebuza nekati bana abantu abaliwo kubanga bammanyi nalimba manyi nga bammanyi bone ekati kati bandowolezaki omusajja oyo faza yali akoze eki anga wanga ekisooka bino ebintu byokwana zeyali sibirimu ku ssomero.

0: Akati. Bano bana bagina nga nebejusa ne bavane basaba ne bafuluma. Ne bajusa basa nze nga nchasa ba balowoza jibagamba kibonerezo ki. Kati waliwo Tadai. Waliwo kati omulala gundalaba kunenga ndaba neeta vayo yali mole. Yali mole. Nabu mamole. Yeka ditasome sawa ni kalisi za likalisi. E mulala gwe nalaba kunenga alude yoko. Ne ate yete yalwa yonga asaba yalwa yonga yejusa. Yalwa yonga yejusa. Yali nabu mamole. Ne yalwa yonga yejusa wa father. Ne te yalwa yomu kusaba wali. Ne okule wa father nga yejusa yalwa wu. He nebuza. Unaine bibi meka. Eh? Owange. Hello.
1: Okuweza nate.
0: Okuli jisa sebo.
1: Afande kareranga virande
0: musikia ulipo. Afande kareranga lo.
1: Ngabo sebo.
0: Ngabo sebo. Wo.
1: Kareranga lo.
0: Kareranga. Bodi nuda wa sebo.
1: Ndi mchiko mzimbabu.
0: Mchiko mzimbabu le. Mwabali kuli jisa sebo.
1: Kuli jisa kati nze. Nkuba mwanka fata ni. Ngori maso mfazo mwari weyambade joko wali okubi chikaru
0: nalimu nalimu uniform nga nkubi ya chikaru change
1: walimu
0: uniform kaunge ziwe malizo kweju sabuli ya malili zanga agende ka kati nage nebiti layo vaza ake
1: aze sikada afande kare la
0: kare tuwetwe kira wale kuli niza wale. Aha. Guna omupira gwa Brazil ne Haiti. Brazil ina 3, Haiti 0. Baze kola chimu chisawe. Aba sabo mero wagira Haiti yo wagira Brazil. Wengi jotu yoli mufulaba mwaka pira kana. Sebo.
2: Omukuru.
0: Oli o oli mulungi sebo.
2: Nai okuwagira nai wale siwagira.
0: Eh.
2: Nae ni investor.
0: Eh, ojeka mwenzi hivi. Kani, oli mkuro ndola sende zowe ziraka. Ndola
2: sende zowe ziraka na yama gu. Business. Eh, nege sabu.
0: Sebo, oli mkulonde la business zo.
2: Nege sa.
0: Buli yotu na botu na masente zo.
2: Zigenda.
0: Owange.
1: Waruganda.
0: Wangi sebo.
1: Omutaji oyu.
0: Why? About to give a kidney.
1: But
0: you could own the business is
1: our
0: way.
1: Why?
0: Yan Sassidambu.
1: Omulenzi be wakabonna kwebali.
0: Bana bawuliriza.
1: Kawaida. Kati waida gira bigamba mzee.
0: Obuzibu mwogera leti. Lwaki tiwangambye? Wanji.
1: Sikiriza tumire ku bananda gwe bonna.
0: Ensebo.
1: Jomana weka ya alimu aini ya kajambi ya atema atema
0: dala
1: ata tugambi agena kujia kune vijava
0: ene vijava.

0: Mziko Gucha 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Mutu.
0: Radio Mutu Abuli Joe.
3: Basaba ne banyabo abatuuliriza mbaniriza ko nnyo ku programu ya fe yolunaku olwaleero era Katonda nsaba tumwebazeeko buli aliwooli jisa emikono mu maaso Katonda omwebaze olwokuba nti akusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno era gwe wena abaddenga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwe nnyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Omulungi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza kubanga akkirizagana bannange embeera mbi. Ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi naye ate waliwo abali obulungi kubanga emmotoka empya ziraba ku luguudo amayumba amapya ebizimbe ebipya kitegeeza nti waliwo baba amanyi ekyokkola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange nga sinaba kukuwa muzindaalo nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nza awali Ajati Maimuna
4: Ebyange biba biwedde.
3: Nsaba Ajati nkwebaze ekyo kubiri nkusabe obuze kubatuuliriza.
4: Abatuuliriza mbalamusiza ko nnyo kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ajati Maimuna.
4: Wanjisebo.
3: Embeera nawe ogiraba.
4: Embeera njiraba.
3: Bintu nga bitabuse.
4: Embeera.
3: Abazukulu bo. Abaana bo. Tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti.
4: Embeera nange njiraba naye embeera alina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriyo agamba nti olwaleero sijja kuzaala siina baana kyembaliisa naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
3: Kituufu.
4: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa. Kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaaninga baakola ki baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna ekyokkola kiba kiwedde.
3: Weewaawo.
4: Oba ojja kugaggawala oba by'okola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'omanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
3: Nze nakutegeeza kubujuliza abantu bebaleeta wano obuyitirivu.
4: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ngambe nti Ajati ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
3: kyayagala kifunira
4: wali okifunirawo
3: woli singa ku mulimu simanyi nkole ki
4: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwebityo kasito nkubira essimu yange butereevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna. Yesebo.
3: Nze Ajati ekisinga okunnuma
4: yesebo
3: oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde kati ayinza okuba yayinako neziggwawo ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi abantu abo be basinga okunnuma tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano
4: okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya nkugambye nti nkubira essimu yange
5: 079-59-27-22 ne 079-52-71-25 079-59-27-22 ne 079-59-27-25
4: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo mbuulira ky'oyagala okifunirawo n'onga nti Ajati nze ekyamazima njagala ssente zibuze bannange ssente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aje ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwonkubidde essimu kikoze eki
3: kiwedde
4: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aje ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
3: nga kati musuubuzi
4: nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
3: ngaali kunyonyi
4: nakubira nti onzijukira aje ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
3: kajati soko tuwe kunamba soko nzijimu kunamba zoeze simu
5: 0795952 Nezira 790 52 75
4: Nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lisanyu lyange nze kyova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'oŋŋamba nti aje ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aje ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti aje ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza mukasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
3: mwana asasula ennyumba
4: kwega n'owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
3: n'obako kyokolawo
4: obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde n'akugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
3: ng'ali
4: mu motoka alimu n'abaana be
3: ngakasooli nga yabisuulawo
4: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nzebyebyebi nyumira kubanga bwe muba obulungi
3: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
4: gwe bw'oba owulyanga oga nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
3: buli
4: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa sente owenkata
3: tosinga
4: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente nnyonyo girinnya bw'oba ne sente olamuza wuyagala
3: ne mukyaki otuula mu maaso newe wabadde tosaba
4: kugambye nti nkubire essimu zange
3: ajja tizituddiremunko
5: 0795952 ne 0795952 75 0795952 ne 0795952 75
3: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwegambuli muntu ye naddala ava buvyeri nga akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti yagira ati oba yaziinako nezigwawo gwe totawaana
4: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti aje ati kino kwetaagisa nti ate aje ati siina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubigamba
3: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
4: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
3: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
4: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri sente emala ayina obukadde 10 ayagala 5 gwe nkubira essimu ŋŋambe nti aje ati nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasite onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
5: 0795952 ne 0795052 75 atano mwenda, abiri msambu, abiri mbiri. Nezira msambu mwenda zero, atano mbiri, msambu mwemu, abiri mtano.
3: Tuyanzi zanyo tuyanzi gengawe na kusavi ajatima imuna nsabo kilize sima nyovo ude una atusobo zesa nenge na kusava bantu umenava liwano uema kwa domu zindaro okozeseda chika biri ya chineni nebano wa sobo lokolachi okubuza ako kwa ajati kubanga hawa mweta agamo libanji kaso keno mchalo no yeya sose wano nga hizo ga programu ya agendo jikola bane ya kwesunze nyo njagala osembere ku muzindala ao yugireko na ajati ajati uno nao guo muku bade bagama anti ajati yakuwa neto murabangako
6: chikiriza unu gwenda ba wano chikiriza kubanga mpulia na katengo mutima mpulia na nememe yonenjo kumbira simanyi mukazi gwe cheminza kukua badenzi kulabangako kujako kutegerera kusimu
4: nsebuye bibi vyanga mwengula
6: na ya mpulia mameme gona ganku wagana mpulia
4: gana mpulia gana kaka nanzi wentu wengula
6: bana angaja sima imuna
4: wanji nyavo
6: wakubwa kocho nache ngamba ncho vachi nyovachi nukiriza haka sumuluzo kani mkakuwe uwebu
4: ndavira uwa
3: ya mwato kezo nazi bakula chitumpu
4: chama lao fikum
6: chama zina chalo ya chuso ulamu wangu
4: ya gana kuwe ye
6: chachimala ne kadi yinu ukakakisa dalanti chi mzewe nate gedeng
4: Mungu akongere
6: bulijondo otakulabako. Mbeka katono kenguwa kubyennina. Akokensoba dehaja tinemba densa okasime kubanga nkaje ku mutima.
4: Ne yanziza mkwano ne
6: yanchira chendi kuwa
4: wojozewo. Bala kalau fekum.
3: Akole birungi asimibwa.
6: Yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira. Ngamanyi si chainza kudanguru.
3: Bambi.
6: Ngenda mfumbira omusajja wange nga tuli bavu. Omusajja oyo yali mwagala nnyo naye nga talina nga ndaga twezimbe naye nga talina wakiddako yadde kati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyalo e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye baatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
3: bizimbe
6: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
3: na kulekera abana
6: mwana msajja nafa
3: miaka munana abana babachali batonda
6: aha ayetwa tefina zimba kubanja sijakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechiddako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga je nalimu ati family nayo yagolo okuka eyo omusajja nga bote bakikiriza nti sente zange zinasa mu business ezo wavulanga boba gamba chimu kwato mwana wo muve bintu byo mwana waffe mugende
4: bali baloza za
3: mwana
6: ne bango bana abana nga baga nabana bawuli yangu ngambo si babwe nengeza ko nwanenga omukazi nenga omanyi munango mwavu kasinga musanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe iyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula era bwencho natambula bukolokolo no bwana wange nenzira mu kyale Masaka kitege embera nenyiza mange nambuza chechi
3: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
6: banaye munatisonyi wana ye nzira mu kyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja ngabo yafa family ngobye mu bintu wadaka gatwa kambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule ngabo enajja mama nga taina cha kunkolera taina gwa manyi nga omanyi nti wobo ine bizibu n'otulo te tujja nakaba nge misana nechiro mama ina, yali ina waka dale waka nanga amune yera nga omutulire ku bunyanya bwange
3: bambi
6: naye nga mpulira bulina kunkaba nejuso nakulina sinka no musajja nejuso nakulina tunda akataka kebampa kugama ngembere nyinze kachirumu mkwano gwanga ampita angamba na yomani bachitova ako mchale yu waki inoja nonda wakonga wiki amaziga goina nosoko umulamu ni mugamba ni transport simulina na ngamba kankweleze nkumi tano olinyoje nema nange mukama angana kujukira mukama angana kubulula kugamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyenyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange sawa ezali munana neetegekera olugendo mbandi ku radio mpulira omukyalo ono
3: ajati mayi muna kwagamba owulira erinnyalye no uliranga nobula mbukyuseke sawa eyo ajati mayi muna
6: mba nebulijjo mpulira abantu abenjawulo naye omutima negulemera ku ngamba gezaako kubanga yagambanga kuba bukuba essimu ngamba tona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu
3: bibadde
6: neka ngambye kuba bukuba essimu
3: atenge
6: ne wala mama wange yali agezaako kuntambulira naye ngaate wanaona agamba bugambi kuba
3: bukuba essimu
6: sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
3: nosokukubira ajati mayi
6: yes nimukubira nimugamba ajati ensonga eri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde
3: sina wetandikira aboluganda
6: batwala ebyobugagga
3: nimaziga
6: nangamba
3: bangamba atero basekerera teyakusekerera
6: kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
3: kiwedde
6: nemugamba ajati wakiri obanzijje buzunkwateko
3: ebintu ati biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
6: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwe nakubeerako airtime kwono omukyala kitegeera bulungi nengamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
3: kinagwa kitya
6: mukwano gwange naye nemerako linnyojje kumbe mukama agezaako okunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
3: mutakisi
6: imagine jesi neega ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gyenangikwata kwe nakomya amaaso kate nzirike kubanga nakwata ensawo ninekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga wamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
3: nga wafuna nnyingi
6: ndaba okwogeza akatengo si bwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera
3: nejjanjira
6: nga ensi yonna kwegamba nninga girina mu ngalo zange ttaano
3: ajati kereza omwana akwe kuhaga
6: yenze munange nze nabaga kasito nkubira essimu yenze kasito okuba essimu yange ekyokukola mba nkirina wenawulidde nti ojja kabe nedda kanyende kanfisseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nkyakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza munyanze nasiteredde ninga atatulidde ninga ibirijo kugamba simanindya webale kusima mwana webale munange ebirikenkola sagala mukabe
3: teyanziza banange teyanziza nabagambye dakiika biribiri otute kumi katufuneyo kale ne kumulala omulanja atuwuliriza yoyo ajati mayi muna
6: nze ebyo byenkola
3: ebyo byakola kukafuka kazanyoke ajati tuddemu ku namba z'essimu kubanga munanga batuwuliriza bangi abeetaaga okukyusa ku mbeera
5: 0795927222 ne 0790525125 0795927222 ne 0790525125
6: kwe nkubira bukubizi simu ya totawaana ekyokukola mba nkirina kuba mmanyi ekyokukukolera kasita onkubira essimu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
3: obudde bannange bugenda kutulemesa ajati funayo ne ku mwami kale waakiri
6: kale naye ajambuzeeko
3: akasabosembere ku muzindaalo ajati buuyo mubuuzeeko mu sekendi 27
7: owekitiibwa pulezidenti ansanyuse nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gw'okoze nange mbadde mu bantu abo abadde begomba kulaba ku mchalo ono na ye nsanyuse nyo okubeera nti saawa zino ndi wano wetutudde aja ti nsanyuse okulaba
4: kale sefu
7: sivyo tya mama
4: bulungi sefu oli oti eyo
7: jendi mama
4: bitambula bitya
7: amazima matofu mama we bali kuweza
4: amina
7: nali sitisuubira
4: nze saagala mukaabe essanyu lyange ngunkubidde essimu aja ti kino kinnuma njagala oddemu onkubira essimu ngungamba aja ti ndi bulungi essanyu lyange
7: buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange saali bulungi nagenda ne mpasa omukyala naiba n'abakyala bakulukulu betusanga musanze mukubo ono olowooza ofunye eki ofunye mukazi nabeera n'omukazi omukazi yambonyabonya omukazi yambonyabonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyala oyo yamala n'azaala omwana nabeera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala namalako emirembe paka banatuko okwawukana n'omukyalo oyo nakubira ajati essimu nangamba omukyalo maze naye ebbanga kine mugamba maama omukyalo maze naye emyaka ng'ena nangamba omukyalo yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba maama embeera gye ndimu sinnungi omukyalo amazeeko emirembe omukyalo tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyalo yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyalo omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa pulezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli essaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
8: ngajati yakuwa bui magezi
7: ajati maimuna
8: enamba
7: nagifuna n'omufunyi ku mukwano gwange bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo oyo wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola nagamba omukyala tasosola oba oli waggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola pulezidenti okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajja tikasitakugamba nti mwana wange okubya essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kyenakola olwaleero obulamu bwange si bubi
3: bannange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa edda kikendala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
4: bajja kumbuuza kuba nti manyi kaakati bali awo bagambafe batubodde ajati agaanye
3: bannanbudde
4: bwebuganye
3: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
5: 0795952 ne 0790525125 0795952 ne 0790525125
3: Ajati kagambo nga kambubiri ngo
4: kakati akagambo kensembya ayo gwali eyo wenna oli mwana wabuwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti kyolimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba bana abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala enso gyeyagaliremu lwaki teweeyagalya mu nsi yo nga tonnafa
5: 0795952 ne 0790525 0795952 ne 0790525
4: Ajati maimuna
3: tuyanzega mune jawuliriza siinza kusoka wawo ajati bwayogera nze siina kyenziramu nyongera okwebaza mwenna ababaddeko n'okuba kuutira nti temutwala bigambo byajati ng'ebyokusaaga mugende mukube essimu
5: 0795952 ne 0790 atano mbili nsanvu mwemu abiri mtano zira msanvu nya mwenda atano mwenda abiri msanvu abiri mbili nezira msanvu mwenda zero atano mbili nsanvu mwemu abiri mtano zira msanvu nya mwenda atano mwenda abiri msanvu abiri mbili nezira msanvu mwenda zero atano mbili nsanvu mwemu abiri mtano zira msanvu nya mwenda atano mwenda abiri msanvu abiri mbili nezira msanvu mwenda zero atano mbili nsanvu mwemu abiri mtano
3: abayambe mbagalizo kubera bulungi kucyusa ku bulamu mweraba
0: Musasa ya poki na wudu, mchibuga masaka. Mchibuga masaka.
9: Wakati.
0: Mwetu senzira, netutakaza batuwa lijako.
9: Radio.

0: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, elimu yokumacha. Budde bwa kumaliri. Webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
1: Kano kagende eri mu abakozesa earphones oba obuzindaalo obw'omumatu. Kyabulabe nnyo okukuumira eddoboozi waggulu ng'oli mu kuwuliriza ebintu. Zijja kuleetera okulwala amatu ate kiyinza okuviirako amatu go okufiira ddala obeere nga tokyawulira. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.

0: esimu, TV, nebirada byonna ku mulimu kone waka. Kuba 0800-203-0700 uba weleza WhatsApp ku 0785 nyamunanemu musambu mukaga musambu uba nyiga *284*#.
1: Sigenda kutokotanga sikizani kire ku Sunday no ndabiri mu rumwe gwa mukaga bilabiri mukaga hawo mu Chitovu Sports Arena ngabuddu efenke nyabururi esawa zija kwera 10 difira kutandike geti zija kwasi kudwa mangu ulwa bantu bana baba yingi dedda ngabatandi sokuba ndure yakarekereke enereto buwanguzi abantu baka kwa basa suda shinzo mtwalo kumu jibye mtwalo ebili muluwa mulata bivuga efirimbi engoma vuvuzela ebafu esepichi buddu egenda kuba bururi ejie Bururi edayonge kaba.
2: Wawe!
1: Bluagi dua. Blaston paint. Deep water. Ne hotel next.
3: Ekintabuli. Ekintabuli. Ekintabuli chowuyimba. Okute

0: ebula edakiika ebula edakiika mwenda zoka okutuuka ku ssaawa munaana ez'omutuntu ez'omutuntu ogw'olunaku olwaleero wasibye otya gwe nawuliriza omukutu ogwa 9:08 9:05 Radio Buddu kadde ka mawulire nga n'ogw'okusomera ndi Dembe Davis. Wakati ng'eggwanga likyagenda mu maaso n'okulwanagana n'endwadde ya Ebola, bannayuganda basabiddwa okubeera abasaale mu kulwanyisa obulwadde buno. Omulanga guno ogubakubiddwa kansala omukiise ku lukiiko lwa disitulikiti e Bukomansimbi ng'akiikirira abantu ba Town Council y'Ekigangazi Musa na Bernard bw'abadde ng'ayogerako ne Radio Buddu n'ategeeza nti bannayuganda balina okukimanya nti obulwadde bwa Ebola mwe buli mu ggwanga era butanga n'olwekyo basaanye okubwewala. Ono era agamba nti engeri yokka gye basobola okubwewalamu kwe kukuuma obuyonjo mu bitundu ne mu bifo gye bawangaalira, kyokka era ajjukiza bannayuganda n'okusingira ddala bannabukomansimbi okugoberera amateeka agassibwawo minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu agalina okugobererwa okusobola okukendeeza okusaasaana kw'obulwadde buno.
1: Bannabukomansimbi tukyalina omukisa, tubaddere tunafunamu okukeberebwa kuba nti oba tulinamu obulwadde bwa Ebola, naye nga tweyongerera okukubiriza abantu okwewala ennyo kwekwata mu ngalo ebyo bisobola okuleeta obulwadde bwa Ebola, kubanga tulina ebitundu ebituliranye nga mugende tetuli wala nnyo, ate era tulina n'ebaganda babeere mugendera nga bafaayo ne batrakolinga okujyenda. So twewala ebino ebintu ebyokwekwata mu ngalo n'okusemberegana ennyo weteetaagisiriza. Ne mu bitundu wano bateekawo prosidi enkola n'obukwakuliza ebigobererwa nga kuŋŋaana ez'enjawulo, abateekateeka ezo bazigoberere obula okwewala obulwadde obwo, osanga bwe bunaaba nga abantu webasikaaninza ababuyina nga tebweyongedde kusaasaana, osanga tunaava mu mbeera eyo tubugobera ddala.
0: Ku nsonga y'obubenje obweyongedde ennyo ku nguudo ez'enjawulo, kansala Musana alabudde abagoba b'ebidduka bakyagenda mu maaso n'okuvugisa endiima ku nguudo zino, bakimanye nti enguudo zino zikozesebwa abantu ab'enjawulo nga n'olwekyo okuvugisa endiima akwongera okusuubula mu bw'abalala mu matigga.
1: Obubenje bwo bubaawo nti waliwo tutuuka ne tugamba nti Katonda oluusi aba yakiteeka, naye mu nteekateeka za Katonda waliwo naffe abantu be tubanguyiriza. Omuntu oyinza osanga omuntu avuga ddala abo abaana abavuga ebimotoka ebyo ebinene, osanga omwana avuga ekimotoka kati ngoye yasaba faaza, osanga omwana ng'avuga ekimotoka yalinganga yeevaako talina kyalowoozaayo mu nsi, talowoozaayo nti oba ayinayo omwana mu nsi. Tugamba nkubiriza abantu nti singa ne ku nguudo zino abantu beeyongera okuteekako obwegendereza, omuntu n'aba nga avuga wavuga emmotoka gy'avuga oba ekidduka kyonna ky'avuga, n'aba nga asobola okulowooza nti nenda amaaso nze ngivuga ne nvaako emabega, obwegendereza nga bukomawo bantu baffe tuyinza okwesanga nga tukendeezezzaako ku bubenje.
0: Wabula era kansala Bernard asuubizza bannakigangaza abaamulonda okubakiikirira ku lukiiko lwa disitulikiti e Bukomansimbi nga bw'agenda okubakiikirira n'obwesimbu, era ensonga zonna ze yabasuubiza mu kaseera ng'anoonya akalulu agenda fuba okulaba ng'azituukiriza. Kyokka era ono alabudde ku gavubuka ga kikyala kimpadde agali mu byalo eyo ageefunyiridde okukola effujjo kw'ossa n'okubba ebintu by'abantu gamba ng'emmwanyi, emmere n'ebirala, okweddako kubanga banaakwatibwa bonna kakubajjutuka.
1: Bakadde baffe twagala obategeeza nti twe mu kutusindikayo ffe tuba tusinga abalonzi baffe okutegeera, wabula lwakuba nti batuteekamu obwesigi. Kati bakadde baffe obukulembeze buno tubukole nga tubukolera wamu, nze akulembera akulembeddemu n'abagoberera tuwawuligane ku lwa byokwerinda. Abavubuka ffe tusinze okwenyigira mu by'obutabanguko, tefudde kumanya kyankya, tetusooka kulowooza kiki kiddako. Bwe bw'okirowooza ng'oli mu gurupu ne bavubuka banno omanya nti bwe bakusikaaninga ggwe ogenda sigala kw'ekyo eky'obutali mu butebenkevu ng'omuntu, ogenda buvunaanibwa ng'omu excitement mu kusanyuka okw'amaanyi ne mukole, naye bwe baba bakuvunaana bavunaana ggwe ngo, tubakubiriza okwewala okukola okugwa mu bintu ng'ebyo, tweyongere bwongezi kukola
0: ebyo Nayonga tubitadde kumabbali mu mawulire amalala abatuuza abawangalira mu Nakatete ward ekisangibwa mu town council y'ekyazanga mu district ye Rwengo kabuze kata ebifuba bibabuguma oluvannyuma lw'okulemerera okukkaanya ku ngeri y'okulonda obukiiko obutwala enteekateeka ya PDM mu kitundu kyabwe nga bagamba nti waliwo bannaabwe abayingiza ebyobufuzi mu nteekateeka eno ekintu ekyongedde okusajjula embeera. Ekitebe kya town council eno kisanikiddwa amaloboozi okumala akaseera akawerako era n'abakulu okuva mu ku district abadde bazze okulondesa obukiiko buno ebigambo ne bibagwako. Abamu ku bannakyazanga bazze mu kulonda kuno basabye minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Honorable Justin Namere okuvaayo mu bwangu ddala ayingire mu nsonga zaabwe kubanga waliwo abakulembeze be balumiriza okwagala okubafutyanka nga beenimbise mu nkola ez'ebibiina bo be bagamba nti bano bagibwawo dda.
2: Tuagala minister Namere kuwe chintu chino buli wagena mu office abantu baba zapanga ngi enterprises masikobera tesiriwo ate kuwe sikenyo bazizisa tuagala minister Namere tumukubira omulanga achalongose parish mode wa mchasanga town council yonna abantu banji bale sesendi libatu wali nsibi abantu wa mchasanga tabasibawa kulokwa baina chintu chabwe baina chintu chabwe chwaruka tuagala abantu bachebe
3: tusajisimu
2: town council
0: Choka wana abamu kubaze beta mu misomo ya PDM bagambye nti enkola ebina weri abantu mwe balina okuyita okufuna ensimbi kono okulonda obukulembeze ne bakyogera lwatu nti abangi kubannaabwe bakayana ati baagala kwetaba mu misomo ate nga abala ensimbi bazifuna dda. Kansala akiikirira omuluka guno ogwa Nakatete munnakibiina kya NUP Kiganda Siraje agambye nti okuyingiza ebyobufuzi mu nsonga ya PDM kye kiviiriddeko akanyolagano kano kubanga emiruka emirala gyo gyalonda dda obukulembeze awatali buzibu bwonna.
4: Abantu ekisinze okubaleetera okwekyanga ensonga eno eya PDM bagiyingizaamu ebyobufuzi nga mu kugiyingizaamu ebyobufuzi mulimu saidi eya meya Mada ne saidi eya meya eya Imran eyagwa mu kalulu kwa meya kati nga timu eri eya Imran ne timu eya Mada buli saidi egamba afe tulina okuyisaawo abantu baffe kubanga saidi endala naba yayisizaawo abantu baayo fe tuyinza okuwunzika nga tetufuna akasente nga batusuula ebbali olwokuba tetwabawagira kati ensonga esinze okuleeta obuzibu nga Saidi erwana nnyo kulaba ng'eyisawo bantu baayo.
0: Okusooka ssentebe wa Kyazanga Town Council Nanyanzi Mada ayogeddeko eri abantu b'omuluka guno n'abasaba okubeera abakkakkamu era balonda obukiiko kubanga enteekateeka eno egendereddwamu kuyamba bo wabula ne yeebaza gavumenti ya kuno olw'okufaayo ennyo eri abantu ba wansi ne yeebaleetera entandikwa n'agumya abantu bano nti bonna bajja kufuna ku nsimbi zino.
5: Ya government era ntwala omugisa guno RDC masogo okwebaza government yaffe ya Uganda okutulowoozaako naffe abantu b'owansi abantu bangi abaafuna ssente niyo mulundi guno kati n'abalala bangi bagenda kukola ki bagenda kufuna kati tani yo naye kakkana oba mulonzana oba mulonzana alina okubawa ssente nze supervisor.
0: Wano abakulu okuva ku district batandise okusoma enkala z'abammemba bazisako ez'enjawulo kyokka waliwo abalabiddwako nga beemirula mpolampola abantu kye bagambye nti babadde baleeteddwa kulonda naye nga si bammemba mu ssaka ezo. Okulonda ku bukiiko kuno okwakayiika emirundi ebiri nga guno gubadde mulundi gwa kusatu nga balonda. Essaawa ziweze 8 ogw'omutuntu ogw'olunaku olwaleero ag'obudde buno obwegatuwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
6: Agoge gabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku radio Buddu. esawa zilimunane zo mtuntu budde bwa gandalo webale kuuliriza radio buddu manye bifa munsibuli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mukage zo mtuntu na omukugu chibombo salim nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo mpruga mkalimagezi
7: zo mugave muzukuru wandu kwa chibombo salim teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bizitambu demonsio na
6: kalimagezi
7: mbotunuli raizi la hili ebiyo kuruwa nsabie kwa zesa gama zima kwa inzo wabutajiteka na gwanga ya Irani bandafa bakuze miaka mungu kila betu waliwo wanu waliwo chivaitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe chile cha kisi na kuzo umezi nya umezi ogo msambu lukumu luenda msambu mokage msiri wili amini ya liafuga bali bako mando chikumi bava mwizi la hili batambula kilometers nkumi nya neba ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula abasibe bawe bali chikumi mumu kaga chikumi babili baba zayonga balamu ye setting je gamba Israeli jerina
6: budi wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zo mtuntu katibeno muma nyingo manya vio bade tumanyi awofu kwa muma nyama nyabigena maso munsi ngo wadiliza program kalimage zibuli wa sande wanuk radio budu radio yomu tuwa uliju.

0: kuno lugamba ne awo lugamba loluku lunkolera nange siva ku madimbu ko program munayu ne gusajja gwo bawavalu dawa ejwaje okalakase ekitu ekyo ne walai banna Uganda mwina mbakubiriza nti mugibere ko kino kino olugambo ne wakirizi lujjanga lupya kibifuna wa kibifuna wa kibije wa kibifuna kibifuna munange
1: bibuzabuza bibifuna nyo bibuzabuza bibuzabuza
2: Yes, mbela mwe tabano kuchenda muna na kaumuza muna ni chenda mutana kaumuza tanu radio budu yomo nto wabuli joba buzi za kwenye mbela mwe kwenye otu budu radio budu kwa na webali nyo webali nyo kubango tuuli lisa mwosu ndra uno

0: Siriano. Otegeni. Kati sistimu eno, elimu kore bwa, kubansa bo kutegeza. Tenagwa, elimu kore bwa, echa kore bwa.
1: Akuma kemukulaze. Kipa
0: tegeza ashe. Akuma ako, kekamu akubuko zese bwa. Kekamu, ngabo naganti, bulimutu aina ya keuwe. Na ama sanya ze tujia kumuti gweguchi. Gwegumuna ebuli omwai na kachika yako ewe. Okulaba anti tuwe warembera anti oli yako zeseza manji onona ubiju kirevi serevi kukumizigo. Ngo muntu abera awaluwa waga koze senyo ochegea na hati nevesa anganga basa sude chitono ochegea. Katiche chiliche mkunye nyo dentu wabadenga we mbeira anti avantu wanonga. Tiba manya gundi ona gwani la sente weziti neweziti. Kati akuma ako agenda kubaka yamba onkuteka we oboku establishing emirundi emeka omuntu gyakozeeki gyazanye kati bwazanya emirundi egyo gye gigendo sinzibwa okusinzirangako okusasulwa.
2: Nkugambye abakulu nga bagamba sobanga babayisizaamu ko devices wezigeo kubanga zikozesebwa era nga tukakasa nti gwe owebbaala togenda kuba music yenna era togenda kugula okkirizibwa kugulawo bbaala nga tolina device eno kobere gwe wa radio oba omuntu omulala yenna ng'omanyi nti okozesa music togenda kubanga oddayo okukkirizibwa mu ngeri emu bendala era nga zino devices ezigeo kubanga zigagibwa okulondolerako music w'omuntu akoze atya mu ngeri emu bendala. Bangi ku bantu okusinga obutali bwesigi babuyina mbuuma buno nga kuja gendo kujanga tobo uli ya wuinza utakura mirimu bulonji ngobula ya wetu zenga tulabako wadenga ewa mkisa kusentele waba imbo wana mkwanga Uganda omkulu Eddie Kenzo agamba nti baba wina mwesu miti uja kura kwa bugegisi seduako mawanga manji

0: Akaimba kumwana watu even lagu akatari genda kwera vila vana Uganda kumutima aurengi jaka guda muko gambe na kusoma zika kumina mwana mwezo kwa mwenda bili ya vili mwese tuwe vila mblambu eseno elana galami zika kubijabi ya vajajabi saidi za wali ekarungu aure mungere mwendara even lagu mkufa sentero we karungu ya vayoko na agamba tino mwana ono gamba nina karungu babadila mwenye miriri za mkonyo elanga yenyo mbika amani nga kantaina chajo wala kwa ku even lagu wanga yali mkwano kwa wadara ate kugata na ukubati nne chatundu cha babada chitutumula nyo ano mungere mwendara elanga kusakono nga teyete mie muko ya kiliza na agamba ntingamari wa mwende district ye karungu wakira kubela nga babula muko even lagu orugudo aso kubango mwori yao ajukiru wanga bino ya biogera murumbe
1: amanya nze nyombi muchivi kamadi ame kalungu baya zikokwa sentebe wa district na ye olwalero tuli munaku nti kalungu efiriddwako omukubana bayo ababadde abetutumu era fo olwalero nti waliwo abantu abadde tamanyi kalungu ngaganti obe kalungu yawakuba ekigambo ekiseera ekisinga ekitunda kibeera Masaka niyo mwana ono abantu bangi bazze okumuwerekera n'olwekyo ffe nga disitulikiti kalungu atuweseza ekitiibwa n'olwekyo tunaaba tugenze mu kanso yaffe eya disitulikiti nga tutudde tusazeewo tujja kunoonyayo ekkuba erimulinaanye mu kitundu kino tubeere nga tulibbulamu erinnya lye n'abantu abaliyitawo ebbanga lyonna bamanye nti omwana ono yaliwe kalungu era alina omugaso gwe yagasa ekitundu kyate n'eggwanga lyonna
0: Sentebe wa Karungu district omukulu wa mita nyombe muchevi kamadi mukuzika ivulago gaga maso kubanga kakasanga gati wakina kubanga ba mbula mukuru gudo nga kabunda kana kwa mujukila kugano mwagala ano mungere mwendala mkugambe kati miaka jigenda kone satu mirambira kasokete nga vambula mbwe seno balu kasokete nga bachogera ko banji kubantu baga manti bachiko miyao chokange vya dala basu bizevi ntubingi nyo alimu kufa ano mungere mwendala mpulida kulikuwe kutio nga nae Karungu vigambe vivayo vihitiri vudala kwekia maso kubanga nonya kusentebe avude yuko na kakasa nangati yesonge nonga bote bajisula nga mukasero elawe mkubiride ngevya dara bajiro wazako
2: mwekubela tuina etinto nanga tuchikanyi zako mgovernment tujia kuchikola
3: yes
2: chiba tina formalities ze tino kujita kati oluti formalities za fesora no kumala kwa financial ya namba kanso ya identifying abantu ngomu kubo ya njibirini lagu
3: yes
2: okubela kwa uwebo miyakola ngatava mkitundu ya po kubela kwa uwebo uwebo mbulamu na yeka tizeni wechajia mkanso nebaga achijia kupada na uvinga Karungu ina ya abantu abalala abaina ina nabobye bakola ngate mkonsidali nzeko muto kusaba mdeveloping list ya abantu abo babali makumi abiri oba kumi babulwe mwengudo kati kintu ekyo kitambula mwechiri mu pipeline
0: Sentebe we Karungu kagemba so kubanga atangaza kunsonga ya Evil Lagu auna mugere momenda okusa kuyaga bantie bya dati bana bajisura era wayogerera bagera jitandika ko
2: era nkakasa nino kusubira nti emu mu kanso ezigenda okutandika wakati juki ya kanso yaliwe twakitandikira nga zigenda na kumala ko kisanja kuwummula
3: yes
2: kati kanso ene mpya nino kakasa nti mwaka gwayo guno ogusooka myezi 12 okuva mu gw'omusanvu mpaka mu gw'omukaaga gw'omwaka ogujja
3: yeah
2: ejja kuisa amakuba ago era njja kwa kubetinga njja kugamba nti sebe kubo lya vina bujayise era lye erino kuba olwedde tulimanyi nti lye erino naye nga bumanyi mu kanso giteka kakapande okola kimu ino biwanika ne biyisa mu system
3: yes
2: ne mbisubmitinga ne minisito ya wakisi ne bamanya nti eryekkubo kuba bamugatuusa bamanya ge bagayisa singa babanjja okulikola nga bamanyi nti ekkubo lino bwe lituyase okuba baliyita imirira mu road
3: yes
2: kyekyo sebe w'oluganda
0: okuza kumukulo na gamba tinga benso katibaji suranga ya dojivako na kamuna akedagala era utogelida bajirikora kubetu wala muka akabanga
4: ok kubaba wao genza na yogira kucha financial ya ngezo kwa anga jigena kuwela miyake isatu nenga tete tule ngira uchi badecha abadu
2: kitufu tichita ambula mwechiri na ye chama zimanti resolution ni okujifu na AF cancer chinto chikomalizinga kubajukila mwabu ino kuandikila miniso ya okisipu ale banga
3: yes
2: tituli manya abamu bateka kono upani na inja gala nyonge kubeli omuliko nyonge riba wandika yonante kubeli obali itabweba tiyo hivi nubi akutula nti ya ubaita ugu nyinga temu niko ubaita uwalala chinto echo tuja kukukola
3: ok kari sentebe neyaze nyo neyaze
5: anaitamu

0: Kakati oluyimba lwerwo nze kyemmanyi nti baluyita Rachel lwa Mayde ye yalukuba omuntu abeereyo na akayimba kyako kayimba yani yakayimba nga nawe mbutuufu ebirimu tobitegeera naye nga tugenderawo eddakiika zigenderedde ziri eddakiika 26 zezise ku ssaawa 9 twakagguka bugusi mu puroguraamu akayimbako totataganya kalimiko twakatandika butandisi gwe ky'olina okukola kiri kimu kyokka kwe kubeera ng'ate munnange oneeyungako ndi ku Facebook ku Radio Budu page gye tuli twataddeyo da post gendo obeere ng'ate otekayo obubaka bwo ekintu kibeere ng'ate kiwoomera ddala ate nga ndina ku live ya TikTok gw'ayagala okuba ng'ate onjota buliro genda ku TikTok yo alinako kadata osobole okuba ng'onjota buliro account eri pase PASSY pase gye ndi mu kuba ng'ate munnange nge eyo munjo tabuliro nga mumpereza neyanza nyo mwenaba mpereza obaka mwebali nyo mwebalire ddala nja kubuyisawo mpola nga nenyimba bwe tuongero zikuba kakati kubudde buno njagala oberenga ategwo muuliza wango mulungi ali mukuwuliriza sawa zino okuba ku kasimu tusobola kubanga ate tunyumirwa fena ku 0752 958 5 55 0752 958 5 55 tusobola okubanga ate tunyumirwako fenna lwaki nedda obulamu busobola okubanga ate butambula bulungi naye nga nsuubira nti gy'oli eyo biri mu kutambulira ddala bulungi nga bwe wabibala bwe biba tebinaaba teweeraliikirira fenna embeera tetuli mu yeemu fenna embeera tetusobola kubanga twenkanankana nti kola by'oli ng'ali bulungi nti naawe olina kuba ng'oli bulungi bikyukamu kuba n'engalo zino oziraba nazo tebaazikola nga zenkanankana kati teweeraliikirira osanga ekyo kyofunye kyekikyo wanji kwoli mukwano
1: ogamba otya naoli mitasi
0: sigamba oli otya mukwano
1: nange mwendi sina buzibu
0: esebo
1: nandisinzidde wano mu kibuga kyekyempewo wokwamuswaga eno wakoebo coach
0: ye sebo
1: amanya is a man sekotaibu nga ndikyempewo
0: ye is a man
1: ngakati asobola mpisewo ku bantu nga wano abagyekumiddeko
0: tekirina buzibu
1: waliwo kajepulo waliwo enginiya kawali ya tenesi waliwo omupera mukosovu awo waliwo katatu kapulo awo
0: esebo
1: biskuiti ngaali mu enyendo Julius Kaka
0: nawe tukwagala nnyo tasabye kayimbako naye tekiina ngeri gwa kayimba kosaba kegenda okubanga nkuwa yo obadde okimanyi nti enkya lunaku lw'abataata nyina obugambo bwe njagala ogamba abataata naye kansooke nfune wano ku ssimu wanji weebala otuwuliriza otubulako nnyo jagwe
1: tubeerako nga tubawuliriza ate abantu beekabyabeekomera nnyo ku leediyo
0: budu mwebalire ddala
1: pulogulamu yempomumbwetera gamba yiseewo kukola abantu baanze ku wiikendi ennungi
0: esebo
1: olwekatanga ekibuga jumba kusenguvuga ali wano kabuwemba waliwo omulugwe emali kujumba kooki naalongo gaita ebukunda izemanye kalenzi
0: kale tweyanze nnyo tweyanze ge weebale kwekumira ku mukoto olwaleero nomulabika muyitidde mukutumira naye sinabategeera wadde n'akatono wanji kwoli mukwano
1: weebale kuweereza mami
0: weebale otuwuliriza
1: nediro omuntu wa bulijjo tujagala nnyo
0: mwebale
1: nze taata Anita abangi gwe bamanyi nga ambasada wa Liverpool
0: ye taata Anita
1: enyavu
0: obadde osaba kayimba ki taata Anita
1: nsaba akayimba ke bayita
0: lukusuuta
1: enyavu
0: okaweerezaako baani
1: okusookera ddala kankeeweerezeeko nze kenyi bonapuliriza leero buddu
0: esebo
1: njeyanzala taata wange saalongo ali mirembe ne maama wange naalongo ne jina naye ali kukyakirembe
2: waluo kabita mfumbi la mama ni tupari ya
0: kuhu yaa era mwe kale
2: ya batuze weka tugalabu nanzo tatanita mkasata wa riba kuhu
0: ikale tatanita wewele kubanga ate wekumide kumukuti already obudu eyo mtu wa ulijo mwetuli mwetuli ate mkubanga tutambulira mpola mpola nobu yimbabu wa febu obo sabi ya kosaba kensobulo kubanga ate inkuwa rachi neda wanji
3: hello welcome
0: wanji mkwano
3: Yewabalikuwele.
0: Webalotuuliriza sebo.
3: Ona Steven indika kondo kalisi.
0: Iye mkwano.
3: Bade nsawa ya kayimba.
0: Kayimba chidia.
3: Kaedi kenzo ka zigido.
0: Zigido.
3: Eee.
0: Hmm, kanyumire kani.
3: Kanyumire kwe mwema sijumba kochi.
0: Okay.
3: Dadafa li sijumba kochi.
0: Hmm.
3: Nalongo gaite vukunda.
0: Mm.
3: Ne sanda arita arishi jumba kochi. Sika tenze Steven indika kondo kalisi.
0: Ikali sebo tuyanze nyote yanze geweba likuwe kumira kumukutu. Radio budu rachine da. Obanso kenku bobu onkomewo. Kubanga nobu wa Facebook na bobu yimba buni nzenyo. Atenga ninayo nobu yimba buwa TikTok. Abali mkubanga mobu sababu mwebali nyo mwebali redala. E, nja kuba umboyisa uo mpola mpola. Obula mbusobulo kubanga te buta mbula. Aiva ni umwana uo mwami nkubuziza konyo oli wali ku TikTok kakati olunaku lwa batata encha banango olunaku olutulwagaliza batata abaina che bakoledde abaana baabwe sirwa buli tata senti tata ya wamama olubuto nti olunaku olwo olukusaanidde waliwo batata nga muli bagayavu ng'ebyennyanja bana ekyennyanja kisula mazzi nayo okuwunya kye kinnambe mukakati nga naawe olinga ekyennyanja tetugenda kwagaliza olwo olunaku tata yenne ekimufula tata kwe kubanga alabirira abaana be ngaafa ku baana be ngaafa ku musaayi gwe ng'agulondoola ebyokumansamansa abaana nga tobafaako mukwano tekigenda kukolera olunaku tetugenda dukwagaliza ne wabeerayo nange ndwagalizaako bataata mwenna abali eyo waliwo oli omuntu nga si yakuzaala naye ng'afuuka taata okugeza muganda wo mwannyoko nga yakulabiridde okuva mbuto na kaakati yakulabirira obanga wafumbirwa obanga oyina gy'oli oba akyakuweerera ng'abaddewo bannange tulumwagalizaako nnyo nnyini ddala yinza okubanga omwami wo ye taata wo kati nga nze nze omwami wange ye taata wange kuba taata yafa kakati gwe ali eyo ng'olina omuntu oyo akubeereddewo ne bw'aba teyakuzaala biologically naye ng'abaddewo bannange olunaku luno tulumwagaliza abataata abafaayo tulubagalizaako nnyo ennyini ddala eranga sigenda kukomaawo ngenda nabba kuherezaayo akayimba keekano wano mu background tusobole okubanga tukanyumirwa ffenna ky'oyina okukola kiri kimu kwe kubeera nga weekuumira ku mukutu guno radio budu ey'omuntu wa bulijjo 9/8 9/5 tuli mu programu akayimbako nze gw'owulira yenze ow'ebitumbwe NP Noreen Passe so katugende mbu yimba bwamwe bwe musabye bwe tunadda tujja kudate tusobole okubanga munnange osaba obuyimba obulala gwatanaba kubanga osaba kayimbako tova ku mukutu radio budu ey'omuntu wa bulijjo obulamu busigale ng'ate bukola butya nga butambulira ddala kayimba ako nkaweereza bataata

0: kayimba ko.
1: Manye bifa munsibuli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mukage zo mutundu na omukugu chibombo salim nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo mupruga mkalimagezi
2: zo mugave muzukuru wandu kwa chibombo salim teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bizitambu demonsio na
1: kalimagezi
2: mutunuli la izira hili ebiyo kuruwa nsabie koze sa gama zima kwa inzo wabutajiteka na gwanga ya irani bandafa baku ze miaka mungu kila betu wali wawan wali wache baitu operation thunderbolt abamba jitango operation yenteve kile chake sinda kuzo umezi nya umezo gomu samvu lukumu luenda samvu mokage msele wili amini ya liafuga bali wa komando chikumi bava mwizi la hili batambula kilomitazi mkumi nya neba ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula haba sibe bawe bali chikumi mumu kaga chikumi babili baba zayonga balamu ayu ye setting je gamba Israeli jerina
1: budi wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zo mtuntu katibeno muma nyingo manyabi wade tumanyi awofu kwa muma nyamanya bigena maso munsi ngo uliliza program kalimage zibuli wa sande wanuku radio budu radio yo mtu wabuli jo
3: wanuku radio budu
1: budi sawe tukebe la yanja ulo Esawa, wanuk radio budu. Esawa, zili kumye zorwe gulo. Bude mga mayimbu la ambuzi. Webale kuhuli radio budu.
3: Wanuk radio budu.
1: Bulisawe

0: Mozambique Digital.
1: Wajiwe kuya nezilaini nempa pule nyeji. Ngatoso bulo kunyumiruweza suleli kumiwende jawansi. Eyesigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochikole speed ne Stanbic Digital. Downloading app ya fia Stanbic. Okufa ku Google Play oba App Store oba nyiga star. Bili mwenda noti hashi. Oba tuchari deko ku www.stanbicbank.co.ug. Okutandika Stanbic Bank. Erungamizwa banki enkuru ya Uganda. Nesente zaba customer. Zikumiwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutosiza dala ku milioni kumi.
2: Emba kaze chikomu cha mwanga genzio na FIFA World Cup bia bili mukaga zizi no zivuse wana.
3: Mubye mwogera te mubi manyi nze mba kakasa no mwaka guno World Cup fa ba Chelsea tumutwala.
4: Mama wa Galileo bya mwe na yenze kwase no kwesiva.
3: Mwa ba Chelsea kulia muli mukaya na.
4: Ona ali mugamba mwa ba Chelsea World Cup ba mutwala.
3: World Cup, World Cup. Laba nono toma nji World Cup atandika mwezi guno.
5: Eno World Cup ya mawanga si ya kilabu.
3: Chogamba Chelsea teja kubamu.
5: Kugambye za mawanga.
3: Era nene sambira mugwanga
5: kuveko ngoja kunsura dalu
2: kati buli gwanga lili kubulinze ebivuka 10 na mukaga mu bisawe 10 na mukaga je chigenda kutoka tena nga mawanga damu nana galu anide chikopa chimo chino chocha FIFA World Cup bia bili mukaga mitawa na mierere guno muliro kati gwe subira gwanga cheli na atwale chikopa eranga radio yo namba emu mukuweleza to kusunsulire ndiba
4: radio buddu
2: tuli kusati sati na timu ya byamzanya 10 netegefo kuweleza ndiba yo na hokuvyede kudengeli soka paka kudengeli semba yo wali nga chikopa bachanu de FIFA World Cup bia bili mukaga wano kwedi obdo Siwako, ama beti, kampuni ya mzanya chasinze.
3: Wamune.
2: The Coffee Village Manage Group. Kati miaka 25, ngafaba kutuwa mumuli guwempereza. E tukagana no mtu wabuli jo. Kari nywele rawo, webali kuuliriza, webali kujie kumirako.
4: Radio Budu, radio yo mtu wabuli jo.
6: Radio yo mtu wabuli jo.
2: Batuweli jeko, nenga tetugoka. Batuweli jeko, nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta, nga faba tunde wa guruwazo.
6: Faba tunde wa guruwazo. Radio Budu, eno ya radio yo mtu wa bulijo.
7: Yesu tonja buliranga.
2: Obado chimayi ntichibade kisacha katonda. Okulaba ngolie chocholi, elango chali mulamu. Kari no mugulu mize, mutende rezero mwebaze. Ngo tuwega teko mu program, yebazi bwe mukama.
8: Tukwebaza katonda inza byonna. Botugolo koseze ncha ya lero, no chusa muna kolwa lero nga tulibalamu. Gwatulaze ekitangaala eri amaaso gaffe. Tuyinzise n'okulaba ekitangaala eky'obulokozi ye Kristo Yesu.
2: Yebazibwe mukama.
8: Twebaza Katonda tinoera lutuwadde. Eri ekisa ekingi kya Katonda n'okukuuma kwe. Mbawaayo mukama bakumi, mukama bakizo musana ogwo maaso gabawe emirembe. N'omukisa Katonda kitaffe omwana n'omwe mutukuvu bakeko. Kwa kume kwa labi ile gula mkwa vaka kano ni mirembe ya jitagwa hawa.
9: Amina.
2: Tuwe gati kubili wa sande kumacha. Ukufa kusawa kumina bili. Pake mweyo kumacha. Wanaku Radio Budu. Radio yomu ntu wabuli jo.
10: Wakati mumutima gwe chibuga Masaka.
2: Chibuga Masaka kubudu plaza.
10: Wakati. Wetu sinzira. Olone chukutuka kweyo na joli. Eno ya Radio Budu, Radio yo mtu wabulijo.
11: Radio yo mtu wabulijo kwetuliwe wale kubango ugoverira ndo uzaka tugende direct masimu gamwe noti musamfu tano bili chenda munana chenana muenda tano mutano yesimu joiti lako nubuza yichibuzo cho mkulu shurambaya wale kubango ugoverira chobuziza wade tuachize muda walindo uza wade tunaba kujia na inga wadja kuongiru kuchi yuwako katanga ala kuongiru kuchike kukamu Budu.
12: Hello.
11: Wanji nkari munafe nawe wale kuuliriza
12: Siza.
11: Mm.
12: Ndamita fande jime. Ndavuta leja. Naendera Masaka. Omaina ange nimule kwa kuwanga nange MP woman MP wange nange yafwa. Nevanda yali MP wange nange byatuka ko. Kakati waliko chembuza omukomami oyo. Kuba ebintu byo kulonde na kuno byatabukatabuka. Siza. Kakati yomala kwewandisa ni balonda. Ase okubwa alobulu ngolaba abantu nga obulunga bungi ku bantu abewandisiza kalabyo kindi kibajja kikola batya nga Fande Jimmy ndiwana Masaka
11: leto yanziza Fande Jimmy we bali kubanga owuliriza kyabuuza nti kiva kuki okuwandisa abalonzi omutwalo ate obululu bugenda okuvaayo okubala abalonzi nga bali omutwalo gumu n'ekitundu litwale kyabadde abuuza abalonzi ne baba bangi okusinga ku balonzi ate abewandiisa chaba dabuza ne katu kwate yunga babu tu batwali mulundi gumu buddu
0: buddu
11: wanji
0: aji umalisika samba tata yaba likweleza goma na Obuganda no mkulu wango no mkulu wa yolutani njio ofisa sewa zomu disikie kalanga zomu disikie kalanga ndi ujumba sese ne kalanga la kubizingi chena mwe vina ila wambi omubaka wange yali honorable Nakimulige Mazima nze muzukulu wa Mugema Kanega Musayigwa Yezu ndi eno bujumba sese kalanga la omwami oyo mbadde musaba nga nkawe ya chiko lango omugenzi Nakimuli bambi nga achari mula munga tanina bakufa kubaba ageza kono muti isati isa omuchalo muna asabarika unchi buddemu buddemu ne bageza koku buddemu kati omwami oyo wakade nyoza ye nisaka bambi yerabe ere wa mazima nga kuhuli ingawe ya liye wa mazima kubanga wali wa bagamba ate kano kagenda bangu ila omanimu nange bokale nga bagamba njiba ine kona yawe jebaita moku guse chintu chilala njagala omwami oyambu ulile nze wali wawe nakuma akalulu kupoliki situation ye munalimu buligao nze sola kwele kwa na sekla si omwele yali alonde saa na hakuma ainengi lijebai wa obululu musangu kativa ahadila hakuma na akatimiza kukalulu waka soka na kubiri na haka woli ntituwala yolo onde na yenga mumuga tise na yeba aje javari wa wafe natu waka na kiva nange sebo mukama wafo wewe kiti wa owalo obululu chikumi muu na yafe nga tu inachenda muwe uchi elari nini na gamba ndaba wanoka na wabuna akuma elibo baba nidwa baba mani ubaka kuatira mkakati nzoyo mani we kalanga la nganzo mtaigwa Yezu mwaga la chako lele kalanga lela sebo mkama kati uonga oja gena mubi ya faya sebo galitani njo fisa we kalanga lo mkama kwe chosingo kwe galitani njo fisa we kalanga mtaigwa Yezu ngeno bujumba sese kalanga la
11: za Musayigwa Yesu wali bujumba sese kalangala twesimye okuuliza nokaka santi dalobedda abantu betuogera na mwe bedda ku kwe mulinga muuliriza musajja kusabide sala genti ojage na mbiafayo kale noza katukwate yo mulala gwetu jo munzika naye buddu
0: aji kulamusiza
11: nange kulamusiza
0: nkuru mulamusiza yewa kusomesa buyu akubaba singa basomesa tebakola fujjo yana bakola fujjo baba tebamanyi ila ya asume sinza wana kule fujo kabalo hundate wa jaku wa wade kule edio kujaka katoke ni mungu nyamu akufaka computer tuko masawa kumi nga wagambi ukulonda nika computer kwa mbahaji wa malilo kuhisa muu papula lumu kurumu bile na abanto kumulo gato uwechiro lechibamu nukwe kube ngumi nga abamba wakanyi ya abani na abu kubangu kutu wabu genzi nisi nga kanto wako wabati kafunde nikata no kujisa amu wano mkutane kama mkulu honda abatu wakizu kufonda wamu na habari kama rika honi tofu kutane wa mbele gunoi
11: kari tuwe anziza tofa webali kuhuliza radio budwe yomu ntuwa abulijo kari mkulu wana tinduza tuwa nukulawa antuwa
7: kate chisoke doa ko baade agamba ku the increasing number of voters
11: yeah
7: eyo engeri the only reason the only katomanyi tugenda wano to advertising tuina baronzi bwebatera byogeranga kuno update tena tukawo updates to GSS
11: okuzo obujja
7: kati nge kalangara uri ajafuna register ye enambe yari ko ruri mu general election bwa jawano nakugambe twazo obujja ne weyongera mu abantu ngaru 10 obachi 10 erebe tutera nyo bi planning ro rede tibeyongera mu kati we bajja wano ne baraba register ngo rede bamaze baraba biyongede yebele nsongo olumu era yebele nga yensonga
11: yes
7: ekidaka ekyokubiri kibadde ekya uri abadagamba nga bwe twakola mu general election era we try to be professional bye tukola nga bwe nabinyonyodde fe omulimu gwaffe gwe ekino okuteekedwa okukola kyekyo nzo simanyi ife tubanga ba referee nti nze ekiveeyo nze kyensoma
11: yeah
7: kumurimo gwange it's as simple as that ekyokwetibadde nansonga nnyo naye Katono yeyadikiridde scanning nti okusaninga bugundi after yagambye nti o time yokusaninga ezo akuma kali so fast nga bwe nanyonyodde ogenda mu supermarket n'ogula byoguze mu abagenda mu supermarket zino ennene ogenda mu Capital Shoppers zisimanyi wana e Masaka ya olugo ennene ne bwojja ku naye abantu bakubala ini nga balina burwaka buli naye ka machine kali kabeera tup tup tup ate jukira balina balina okyusa balina ate ezaffe ddiya mpapula bupapu ziba ziteeza lumu nga sikaninga nga jako nga sikaninga nga zonna bazitadde mu paire emu kali fast nnyo akuma ko abali mu line bakuba akalulu mpaka baweddeyo era kajja kuclosinga ne time gye kakulozingideko wali
11: nkali ndoza byebyo simanyi tusibula abawuliriza oyo mwami bamwita tamukedde ayagala kubawuliriza World Cup yuyo yatandise dda akaita kedda kikanga sisatu zonka
7: era tukomereza nkomereza nga mbagamba abiri munya bajje bakuba akalulu
11: yes
7: nga bwe baine tewali kubatiisa tiisa ku polling stations betwetegese nnyo bajja kubanga babalinze bajje mu budde bajje mu budde tukube mangu nga ne bagamba ennyanja mbi tuberenga obululu bwaffe bwavuddeyo nonga bukyali bayisawa nga nnya ttaano nga twamaze n'okububala ku tale center their vote is their right
11: tweyanziza mpuliriza bwe tutyo bwe tulabise emboozi ebadde ekwata ku kalulu akeekalangala balonda lwakusatu nyongera okujjukiza nti ku lunaku lwa mande nja kubeera ne chairman w'akakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama inshallah ku lunaku lwa mande saawa emu mpaka saawa bbiri era ndowooza nga tuli ku nsonga z'ezimu ezo ez'ekulonda kwekalangala mbagaliza kusula bulungi World Cup yatandise dda tamukedde jangu owiriza abantu weeyita ki
9: esawa wano ku Radio Buddu esawa zigibidi ezekiro budde bwamalya gaabyaggulo webali kuwuliriza Radio Buddu.

0: nafe aba Liverpool eyanga basambye kuri Bart van Bruggen, Nicky van der Ven, Virgil van Dijk, Jan van Hekke, omusambye Tadam Fries, Reinders, Frankie de Jong, Braven Bach, omusambye Kode Gakpo, yogera ku musambye Gwata Brobe, omusambye Gwata Donyero Maren, then kutimye Gwanga Eja Sweden, omusambye Gwata Nordfeld, omusambye Lindelof, yogera ku musambye Gwata Hien, Ligabia, omusambye Gwaita, Laga Bielke, omusambye Karlstrom, Goodmanson, yogera ku musambye Gwata Banna Hanmason, omusambye Yasin Ayari, kuso omusambye Gwaita Nygren, Alexander Isaac, omusambye Gwata Jack Reyes, mubira nga bwegeza kukwira nga te etanula. Kale nno buli kimu ogenda kwira nga tokifuna buterevu buli kimu ogenda kwira nga tokifuna buterevu nga bwe kigenda okwira nga tekitambula yenze tamkedde umal matovu na udijuko ne Silvia Sabrina nga bwe tuli mukubira nga te wamma gwe tutambuza ensonga gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa Bijo Radio Buddo ne gujatimye gwange erya Sweden ye gokipa gwe bayita Nordfeld nanyiga pase kyengulu agwaddeko omusambye Gwata Laga Bielke ne gujja bagezaako okuba nga bayiya naye budaaki eddiba balifunye ne bagezaako okuba nga batenkanya abadde omusambye Gwata Frankie de Jong naguzaako agokipa ye musambye Van Bruggen nagusimula nga muwanvu gwoguno guze bagezaako okuba nga bayiya ye ttiimu y'abannaffe aba balina gubasabudde omutwe ne gujja gwoguno guze eggwanga erya budaaki lwefunaga musambye mu abalina naye agambye nja ebyokutematema abantu mu kapiira kano teryabaddemu refa agambye nti ebyokutematema abantu mu kapiira kano teryabaddemu kale nno yembeera nga bwegezaako okwira ng'etambula bagwaddeko omusambye agufunye ye musambye Van Hekke agwaddeko omusambye Denzel Dumfries agezaako okuba nga tetenkanya Dumfries owa ttiimu y'abannaffe ab'eggwanga erya Budaaki nanyiga pasi mabega omusambye Van Hekke yona agezaako okuba nga tetenkanya Van Hekke agulina owa ttiimu y'eggwanga erya Budaaki agezaako okuba nga yiya n'atuma pasi ne gujja ani gwebasabuddemu ebigere refunaga tutambule gwoguno guze mu ntabwe ani ateeka omupiira mu katimba ne gujja omupiira bagujjewo ly'eggwanga erya Sweden bambadde colors eza bulu esaati eza bulu empale za white stockings za black then ttiimu y'eggwanga erya Budaaki bambadde colors eza na orange atenga empale za black ne stockings za orange ye ttiimu y'abannaffe ab'eggwanga erya Budaaki ne gujja ye Denzel Dumfries anyize agwaddeko omusambye Frankie de Jong nanyiga pasi wansi eno bagezaako okuba nga bayiya pasi emabega ewa omusambye Denzel Dumfries bagwaddeko omusambye afunye ye musambye Gwata Van Hekke nanyiga pasi wa Virgil van Dijk ne gujja pasi ekyengulu abadde omusambye Gwata Van Der Ven ne gujja bagezaako okuba nga bayiya ani akyuse nga twakita bamusise refunagamba manis game ref ali agambye manis game Sweden byonna bagezaako okwira nga tebafumba obaolyawo tebinnabakwira nga terijja bulungi bogezaako okuba nga otuna ensonga nga bezitambula gwe wenna omulungi awuliriza abadde omusambye Gwata Brobe abadde omusambye Brobe ndabe yaliko omutenesi wa club ya Arsenal Arsene Wenger ali ne kawalaata kale n'ensonga bwezito bezitambula Radio Buddo kolio radio iyo muntu abijjo mwewe kubira nga temuliriza ye musambye no gwata abadde musambye Van Dijk nani gapaswa Van Hekke ne kujja wansi eno bagwadde ko musambye Denzel Dumfries owa ttiimu y'eggwanga erya Budaaki nani gapasse mabega ye musambye gwata Denzel ne kujja wakati kati wano bagezaako okuba nga bayiya pasi wansi eno ye musambye Dumfries agezaako okuba nga tetenkanya Denzel Dumfries yona agezaako okuba nga yiya owa ttiimu y'eggwanga erya Budaaki nanyiga pasi bagwaddeko omusambye Dumfries gwoguno guze ye musambye Donyero Maren n'awuba eddiba ani ateekako omutwe ne gujja Budaaki omupiira gokipa ye musambye Gwata Nordfeld omupiira kutte bulungi Nordfeld omupiira kutte bulungi ku Radio Buddo kooli radio ey'omuntu abulijjo mwebale nnyo mwebali edda mwebali kubira nga temuwuliriza mwebali kubira nga tensonga muzitambuza bulungi baba Budaaki batadde ekinja ku ttiimu y'eggwanga erya Sweden baagala kuwangula geemu eno nebeebuza bagenda kubanga bakikola batya katulinde twabe ne kujja bagulese bagulese naba
1: my god
0: kale ne Budaaki basubiddwa okuwa gole y'okubiri Budaaki basubiddwa okuwa gole y'okubiri ly'eggwanga erya Budaaki mu nsonga zonna nga bwezigezaako okubira nga tezitambula gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu abijjo Radio Buddo baleeta ekona abatimye eggwanga erya Budaaki waliwo ekona erigenda okubira nga

0: Ubadu ulilizo mpira. Endiba yempakaze chikopo chensio na. Wano kuredio budu. FIFA World Cup 2026. Ngabada kutusibako. Ababet. Katibeti nga kumizanyi ya jenja ulo. Owangule. Wewandi sakati ku www.ababeti.com. Ate kwa kozi saka simu akatono. Ngatuli na interneti. Njiga star emumu nana tanu. Stanka gahashi ku Airtelo. Uba njiga star emumu kaga tanu. Stachenda hashi ku MTN. Usubulo kwe wandisa. Utanikidawo kusibe mipira. Ababeti, we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group. Abatunda ploti musai sezenja ulo. Mubitundu wa bienja ulo kwetu lole guanga. Akade kano, balina ploti ya tanu kuchikumi. Kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira weda chikanya. Okufa mchibuga masaka. Gwogule takofuni na kechapa. Atengo suba no kulisa subi ya muistolomenti. Ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group. Balina ne planti na sale. Omuli endo kwaze mwanyi. Emiti, kwene bibale bilala. Atengo suba no kubebu zako kubi obulimi. Kono obu yambi. Sunday special
1: means the most music in the morning.